0: kirang jikbo nang liya shukbe ge.
1: Kirang kime nang ni shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu se cha zhe we ge.
1: Kirang chobo na lian tu ga zom nang we ge.
0: Ngan zui li sen di ki nam bar mo zar nian yang ge geb chung si jun cho.
2: Mo tu sen ta.
3: Mo tu sen ta.
0: Kyu wen yen bi lu
4: yang. Kyu wen yen bi lu yang.
5: Chogunam tsho, kongki ngen jib denpye zungxie ka tida sena zhubye jie liya. Xiamle kui miu motu jie lingge tsho, yangjie me ka di jibye li zinti zo gyong shukit ha. Tengdi li zin na liya kui miu lingge tsho, mi ngaki gu chui guo liya ngo zhuyo zhak zam shukuhin.

Do mo chau la pung do la jar kore do la jar te ego gomba ra za la kore ra za la po chor chi po nye mo ne kore nye mo le pung gomba ra za su hyo se kore su hyo se te dra wo hir ma yin pe se kore yin pe se pung cho rong do la jar gu se kore jar gu se de ta rong ran da si gu se kore si gu se dung ta wa ge ma chan pa sang kore chan pa sa yor mo chi to ge nan ji ri kore nan ji ri nga mon do che pon ro ge se kore ro ge se chu a min go la lin ge se kore lin ge se pa hyar lo hyor ma ta ble ri kore ta ble ri tam pu yu ja so ge cha ye kore ge cha ye do ma pu te ran on le ye kore on le ye dra cho ro te ran so pe na kore so pe na tong chi te len zhe bie mi ko ren zhe bie mi jiao de la mo ge qu ye ko re ge qu ye ni se da rong pa qu di ko re pa qu di jiao de na mo dan be la ko re dan be la zha me da ni de chung de su ko re chung de su me chung de si na la mo yu ko re la mo yu qia mo ge do zi dan wei qiu ko re dan wei qiu zha qiu de dan na la mo yu ko re la mo yu sum ge to ge so be chu ko re so be chu ne yo jang go ko se ne yo ko re se ne yo wang chu la men zi go zu ko re zi go zu ta to ro jo ro ya jo ji ko re ya jo ji ton ze chu ro ka la to ko re ka la to so ge jin ta chung yi ji ko re chung yi ji da ma yo la mo ro pe ba da ko re pe na ga ta rong sang ge pung er la ko re pung er la yang ji pe zhe na ge you ko re na ge you ma min lan ji le zo yan ko re le zo yan jin du gen ju mo bang zu yan ko re bang zu yan jia san zhe bo no ro yan ko re no ro yan dong ge qin pe na bo la ko re na bo la ma bong re san bo yang no yan ko re yang no yan qi la man zhe dong ma zo ba ko re ma zo ba ne la ma chu la ge jie yan ko re ge jie se hi chi la man zhe dong nam zo na ko re nam zo na da rong ran no ran da si ko re ran da si jie mo qiong yan ge bang zu de ko re bang zu de dong qian bo xie wo sa di yan ko re sa di yan lo qu bon qu niam tu si ko re niam tu si ge qiang de deng sa di de ko re sa di de dang gong kou neng ge no ro ge ko re no ro ge jiao ra me bo se ni ne se ni ne la ma da rong qian de pei ko re qian de pei de ji ge wo lo zhong zi ko re lo zhong zi yang zu la me nan

Shuyangi yangdani parnangi chivushikdaan jawara ngazo semba taringi kengri zemoro chiyo. Lushie di gyurguk tuyudu nawe domyugi chimashikdaan tingrabgi semgamshik sumdu jayu la. Luyangi gengagi pabchakbe kejuyo dir ngazo shinjamgi tsorashik jing.

0: 귤쿠 나와르 냠바
1: 양쯔 초체 퇴바
0: 셰치 일르지바
2: 냠나 쪼에 쵸바
0: 퓨미 케쮸 뎨바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 꿈캄사 nganatsho ngarkyun si zhongyang longchi ngen chen ji ke ble kong ki pye ge longchin tho gu di su pye mi ri yang ye le chen na jian zong chong so ngan ne ting de le chen ki zo gong pe ge chu hi ting ge pian chu ki san ne gu li ya mi ri ka hua pian chen zhong ta bie shi ngam zhe jie chi pye na ba ha chang san hua ge wo gun ki tong zhe su ke ri ya shi mi ri tun zhe ki dem gu mang bu shi 这样年末时谈召唤年过时期迷茫会一往重新去天地里在哪里呀昆明林克措迷着团之一团绝绝走而去拍松懈卡机我这趟车年纪许个行天地人为了呀林克给年蓝图比给松懈谈不提俺做上门轻松几期迷银是不提示接地气四天生住了年纪南不谈但地前区住了年纪南下 下面下，写不出的生出来呢，当然别松懈。俺做生活，轻松就去，没人是不提，真热闹。

xie jie si go jie gan chu tong te ko re yo ye la xio ya ji ser ba tang mang go mi jue ri xian ba un san ri da san ba xie chao gu dang de gan nen dao da da long chang la xiang yong bu jie do di la nan te ji per ba sa xian jiang ge ber ga xi ba de lan zhe dang ge peng no den ce zhe bu qian no yin ba dang gan jiao zun chuo jie nan kha le por ta ba ban ne ne jie se long dang qian min zhu ni ba Sao da jokbar yin da nzor tapa ngzab tapa tenze chepar wa. Ma zi lanze mo samje mantan wa drepshan ngomtsar chenpo jin. Darong sangka yandi nadar dang lin da zendi je gawa la jangne mo sujan rog tap zam mo chao par gadya zha yo ba de. Darong chorong ka sambar da jor ngoma si a. Amin da ngar da mandra nyeri ni nyeri zinra je che di. Terang ko la dokza lu yu ka mi. Jorda dan kong anye ni jia ban na zin chema re hi gu tau song. Da ngay yang jie dan sakhyang ni ka amye la jien hu mi de. Cha chan ko la zhu gu serwaan de cap che. Yang jie na jin cha sepe mu jin tami ri. Sakhyang jiang gar per ga jien jie ma yu de. Dera nga tapi xe go ji ayo na. Chumdar dan tang guan na amye zhe tam mi. Wong jian wang mu la zha xing la serwa pe da da car song. Ya cha dan jie bu ma zin den sa ma wu nya cha abdi so ji go na le ya gu mu zir ta ki ju. Dewe gab jie ko rang ga gu ser zi jin ba le wu mu dao. Ji sa amye gong ba ko yang lo nan to. Nga da rong so nam che wo do bje nam xe ran rang kor yung jiri. Deren yang jie dang per ga chab zhe ma zi na. Amye ngar da mu zha wa zha zha che che rin do gwe. Lung la ya se ga yin xie ji. De yin na yun rang gor mu yong ko rang xie jiri. Dedu yang din da ni hla liang darong bongbo rano rangda si cho. De par da darong da anye ni bong cho yung jing jor sa gu. De na che nor yin la da manchor wa ta ki pay gu. De ko rang mo jie lo nan to bo li. Je se jang zhang dao sanpa ndang xie ni de darong bongbo cho rong gin na re. Ya, zhang qi gong pa ra za la. Dang e jie gu tong ten zhang de song. De de ngar gu yang jie na ge deng. Ko che jie gu nga darong ka mo cho yu ba yin. Bong ge ra sa xiang serwa de chi amye gong pa ra za la jing gong dong gong de me. Nga darong ka pu la dang zhu jie ding yin pe. De nang song na yung chu ni ga la mo zeng. De we sen ngur so jie gu mo cho yu be. Amni, o cho, yang jie yang, mo gu, de ni chu ren ge ji. Chandar deng, le tam ni ka nga la zhu gu, de me na da da nge, dam ga go cho. Jo ren de leng ka nang ka nor wa, mbam ba bong che na wo na go de je kanung yin pe, de so po de la, di ka na yang. Deng ngan ren zhi che saram ta ren bo le san pa yin pa ma to, nge lor ji tam ji ya cha deng, jik bong seng da sam zo se, chen zhang bong ju na la ke che hieb de xu na, chi da rong xer mi de dong wa la, ni yin jik le mo gu ta chu. De da re pe ne na me yung do deng, nga lan ta piok ya bo, xe ng san pa yin, di mo ci jo re jiam chi, de yang nga am ni, jo za rob da, chu da rong yin tap je, nam po pen to ong, samba yembe sanno tonga garche jenje yen na tata chu ma chu na tangan roje yen lente ni la re kya ba le thami chong han ne tha ji cha gong ji ne tam pa pe mo sei sen ne roje se ba da chuo rong qi min zha de da den zha man zi ne mo chu an ni yong chu ba ren tong chuo ji gar gu hu de kun jo ba lang ne pa le pa wa da da la ma chi ji ngo chen non de yin ji men tong wan zu de man ko ba da chi ji pe jung zu zhuo rong zuo ne chuo na ro hu be Dede amye goba raze, ona yin sila mwiki. Dede joran da go sungwa na, baba tarong xiamata par gondruri. Nga chu saye zar yuja, chimi jel sungse par zhuchyo. Gore chu zar korong serwa na, chorong ka amye chakbar garwa jor baba la debe. Ma njen zam shige, cha mungmo se ne gyi rile yobar ntongxia. Dema ta amye sarka gorxia, langne sungwa tang gandru mantongwe. Lo desang tang jie yi mbewa nyam nyam sungwa dao. Gyore dema ta mai zhong de pen ne, dene xiaxie ne, nian jie gyore ma la dera, rikwan dang ngar le jeng tang xing, lo dewa xing dao song ba dang. Deka, nene namin karmo di, ye zhangwe xing de zhor de, pongwa da la zheng ne, long din da dar song so. Om mana bimeng hong shuh.

사여설 로옌야 자랑레 조보 여마옌야 마철에 염종신자라야 호철에 논바디안자요야 소더레 마디알봄라테야 부철에 여정조오옌야 마롱레 이저진걸테야 동함레 사여닝머리야 다서레 노르탄카나소야 아더레 롱탄타미 사야 야잠레 사연듬도예야 사된다 마하송 타미라야 렁초조 송웨 선제미야 다다렌 종베 삽다세야 잡다레 장종니레미야 서롱레 나하결 숨모테야 진신레 데네 밤설송야 년절엔 캐로저조테야 세라레 자웨 자쳐다야 여친의 총암전배나야 연노래 홀설교변초야 무정래 여워강남도야 처미정자외여바성야 저먹의향괴모소교야 대동전정부세례리야 사대초지워성의괴야 렁갈보대바도나야야 조조를 떠올교교반조야 망고모스모세례 야 버저러선 총보레서야 렁갈분참 등갈레그야 된소정미대엔바법야 버저러렁내페인조야 마파레라한총당동야야 다혈원당대자위송야 미범인당대나외송야 형제레남로야치라야 마미레사나롱도송야 라당레 라메사나비오야 마당렌 칸드 동조요야 추종레 송만조디요야 사장보 머열베마롱야 두장보 형절이야체라야 레장보 점철칼로조야 대장보 초조랑걸워야 댐제렌 적보가동요야 남그레 롱빈렘기요야 지라세예라 대달효야 칠하세 예라 대달효야 지성내 문화와더 저도 대가 망고모연 예시정 칸조 수현 선의 자사와르트 지금 경내딘터 메독 장차파 세민지 등인진의 왕교대 지진더 요법두서 년샤네 저를 망고모원 쳐라 야 아마라 넌골 샤샤 간람샤 야블 쿠잠부 샤급에 랑간 도로달 마존 무피 Tewe pachi na rangka rangka so, lenke na jeno rada yu seje teri song ne, jangka perka wota hiong ne song. Tangbo seye rala song, gondre rarang masi se, go munza gohu kyo ya te, gongo radang jeba rase nam. Gongmo jibun sangka bidang nangda song, binte na jo gune si, lun munza bilon tajang te, zaga ngama shuge jiong. Nangkong chotong tadeng nangda song, tabde diwa gama kune si, gang munza talang mar song te, ta nga nyame dong ta tse ne chung. Ndresab talu ta ne, xiagui lam san song, yang nyingche gyori gyaya melong sumo ne, sawa kowa chonzi. Po gyori sawa kole te, indang sarang karwa chungzi nung song ne geba kube, geba chi te, indang sarang rachin ge dewo de dong. Gyori ma la, rang ta rang ge chole te, gongpun le serye ya le zi, rangwan rang le yoba te, to gosa senche tang le ji serwa yinpe, mongpa pungye de mendo, nga gyori le gong na bu mebe, jibza tang ndegu ji lo mendor. Wona de mebe, satang de, zhawo song yang ba mongkang, son ni mebe, ngosong kasa ge zonju mogu. Ngāra māwala sū mēpē ngārsāng sāngjōng gā lō mākār tē nyamā gādō sācā gārjī lā sāng. Ngīra māwā kā mūsūpā tōkwa nā mūndō sōng nā rōba tājī. Rōsā mākō yēy nā tē yēy nā lāngjū rāng lā yō hūzā nā. Sā chō kōng chō mā ngārsā dhengkō ndā lā rō sōng nā pēp. Zāchī pārā nā sāmu bāzīn sēvā xē yōpā tē ndarvār gāng tē. Tīwa māne cācāng xē sēne chārā nā zāchī pārā pēpā tāng.
Samo pozen che sipa yinga, tsam che ro sa kyan dokpar gyor nare, ache samo lobya ma ngal me xe sen ta tab xe ten song e. Me sen ne chu la tab ten che che yu serwa tang, chun der di na sipa rezaung le sa kyan malung, chen de para la son ma mangpo sa kyan dao song pe, mo nare, para la tong tab kang cha serwa na, ona para tong par nge se yi song ne. Da yi nga ma na mo rang ka ger kyan ne, da di ne xo song de che kyan ne yar song pe samo ge ki ne teni da to lo. Dene zhengu ndabla perlam to si chang nipan zhawa langkha na. Dei kase zhala sewar ko gyawa duso masa songyang korwin zhekhi yoba dendabla duyla baba gongne. Ama la chu jine xo nga lamchang jira da gu yong songne nguanda peba na. Dei de ka dengne di yoza na. Lambu yi jin zi de lonchang ndomba jachin ne la jakyu da de mpangbe. Nyang la jakyu sao de kane chamar chiwa baba dawa yorne nyang sar songde si. Xiaqa de zhala wenma nam lan chu, nam xi tabu xingqiao de ne gab zhan zhin zi de. Deni zhengu ndab la yaw de la ki xia huo gang zang se, ngo wo dong ran nang de lang. Go wa doi si ri jang xia gui zang, la yin jie ri da qian le pao xia ye zi wa zi. Ngo wo ra wa gor, cha gan cu mo jie, long yin jie rong bo zung de zang, ma xia se sui ma cha guang de tong. Ma ba din de tang, ma ro tang le zang, huan zhe yin yin yi tang qi le, si mo yin yin xia ba lo le, de bi yin yin.

Gergenji chi zibzi danba dang chi chokta jirwi ngan chik karyo. Gashi meyi chi yasong dun. Lobja chimu sirwa na tokang chimu yoba jan la guwa mayin bar. Kwe bi gong yoba jan la gugi. Ngi guwa lon chila. Ndir xe bi kwe bi gong sirwa, rik bi kwe bi gong yin bar ma se, shulam ji kwe bi gong yin zhe. Gergenji titang namba ganda hui cha chate. Loma chungwi ngan chi yilan zhagi ba de. Mendek ji ki ka tang lam tang ge di xil chui tukne. Mekshi ji yin ge hu ji, lomi sim tha yan zhin chi ge ba tang. Ri zhung ge zhang pa sa me, lo zhi ji gu mun zhi ge. Tang el tang si zhung rin ba ka ki, lop cha chi mu le kar ca tong bu tong sin si de. Tho ta war sim ta loma ca long yong jir sim kar tang xe chung chi ge ba tang. Kongci longcu pindana jashirin go batang, mati tamu tumbar lehtak chengi. Shug yongni jirsi sapi.